0: Sana le indolo ugcigamela la ngixoshela ngakho.
1: Hey. Ngithi ngizokhokha amandla. Ngathi wadenga lapho sikhona.